ni ko do ko si sai duro rebe o to si bi ni danu e ni awro ko si e ni ya me do na na bai.